Mwen te l'eglis mwen javel. Dem ne ven ven tout fomim sekretye, maman, papa, fwem sem. Men yon kone, babosh, plezi le mod yo alem, e sev te pou mkle avew. Depi lem kite l'eglis la, mwen pa se ti mge pe ni repo, mwen pa kadombi, mwen pa alez.